Ia re na a, ia e leo tau losu malo minuta tale tu la tasi pe sao e felice a, ia e waso ia sa fapenga a. Ngā sawa lo makuwa ngau le pinko tu io omi al ko inga e le pisa a. A temila ne ule koe kupur ngā mea, langa le uofa tasi ato ina malo matua le pinko a. Wasidi ako le leo le fai pinko al ko inga. Ngai lo makuwa tele tu pe ngau lo matua. A lai koe sefe me al ko inga, wale le wai le leo le pinko al to ina a, ia e. Five table of all sweet, we swing of tattoo, and every time you go kill a voice, you file if you fear for not a longer. Yeah, message to Bulanga, we are taming your tangata mat tour. Ah, Safi, if you a pinko, you a housey, yeah, bravo, and star longer, you a petty petty for ears or for new, if I never found a lot to know. Yo nisi a laki, ya nisi e ova maselaki, yo e misi a koa maselaki. Ya a ele mafoi lava mo sa ili fia su e manuia, al waku li jaso e ngau, kwa sau kwa al waku li jaso, e fai e tua e ngau, a e fai lava. Yo tatu tala mai sa mona peo no tau fa fonga tu iai. Ya fa mo fo sa mo fo se man man manga fo ta tu tala me sa mo pe la un al tma ta ya sui pa le mia fo tanga na nga ya tu ya ya me se fo yul fam sinonga le lo tu tu au pu ne el malu ta tu tu le fam sinonga le sa fata sa fata lua ya le fata ta li le la u fata li se te mi la u se u le un al fam sinonga ya pe fa yo le wa mai ya fo sanga fo ya tu e lua e le tūlanga peo na e le tangi a le sa tau wāfo i mal le sui fai pule le na manu malo mai ia tatu tālia po la tūlanga la o iai pe mō se tāli fi le mū ia pe koe fo i fo i sa fata lua toi fai fai ngā pālota pe a karusi ia mai a wingi koe fo i fi a sa fata fai fai ngā pālota le a ua a toa le tau sanga ia le a lawele i mao tū mai fo i le vaenga ia le fatua uma ma fo i fai ngā pālota wai mongo tolu ia ma fale a lili tasi ia le ue iola tō sui ia e whamoe moe tō luwe aso epe ia koe luwe aso usul fono ia o fontanga na e whatau tō ia sui ia o fitfilia mai ia e whamoe moe la a matangu fi fu se tali la a mai wha msino ia wafu ile whamoe moe la stona te nei ta whatanui na ima wha manatui nai ia le aso soifua o le tō whaia mtafa hakula mtafa tareta hakula o le li ingei o le afa Samoa afa tūvalu e le leilang fa Samoa le leilang fa tūvalu le leilang siwa Samoa le leifoilang siwa fa tūvalu sa wha manatui na lalo na fitu se furu tau sanga amu ia o e uso wauria lo fiku se lau o fitu se furu tau sanga ia nā lawe te mālosi ia o ainisi e tue si lipe afa o ngā uolo ia lo so i fua nā taimi ia e pauli mea fulele nanga whemalita la tusi a au dia le tangata lo na fiku se furu ia uo o ngā o mai mati I ngā ma mafitianga ia te ia paula le meolo whakarikari I le ke leo ki I ngā ma mafitianga nā lau o te hao ia oi ale lei mako I ele I o atu I ai ia ai tau mai kau mai po alale ke le man ma mafa mafitianga mati I ngā nā lau o te hao wana wa atolo fitsu tau sanga ia famu ni tele le tue lo fitsu tau sanga uso ma popo le tue nisi tau sanga si tele mo oe mo olo malosi ia wā fōi le tau si inga fōi le ainga, ia mecha fōi o le na yalong whānau, whapapo le tua nisi tau sanga si tele e te soi fua e pēa, ia mwha tau nu iu tiu tei tono le ainga, ia mecha fōi tono le tala lei, o lo whaangana mo oe mai lo ainga, ia mecha fōi siau pele ia lea whā, ia en lea whā seki sini hakula, ia mo le tui mātou lo whaanga mo lau to whā mta whā, Tareta akula. Ia mase fwoi nisi sa hamna tuina la toa soifua il na fwoi wa yaswa na te atu nei. Ia mole tola whaanga mo tau le pesele nei. Ma mwe mwe la tau mawa isi fia fia. Ia fai ala se ili fai sau paki. Ia paki ma lo le pesele. Fai mai sau sifa sa mo inga le pesele. Pea fai nau famna tuina fwoi loa sa soifua. Ia amanu ia tele toa soifua le so. Ia mase fwoi le fai unga le neva yaswa. Lofa ngele tu fapopni sa stele mo o tau.

0: Pirangai a nea whi a wāpule anga ko ia o sou leia, peko pui pui malu I ko ia oi fu I māma ni. Ka koe tāhani ngai pola kalama ko ia kia no whaka ilonga I ihe wikeni, a wike ko ia whiliri waki oi ea peko climate change. Ka kia mahina pe whokio ku kau heni a ngāhi whanua ke kehe o māma ni, ia no whaka ilonga I ko ia wike maho ingani o kau kia I ato ngani. Ai o wha hoko e ngai pola kalama ke ke, o ta tau pe ngai whi auhi. Ngai pola kalama ko ka pehe ki ngai whi ngā we aki, pero ngai kupo whi kau aki. Ki ko ia ngai community, pe moe whanua whakaluku fua. Iene pehe ko e kongai pulakama ni kono whailonga I ko ia anea whi awha mamani lahi ko ia, oi o zone leia. Ai ene whakahoko e ni ke holo ko ia ko risko ku in salo te inuk alo whani. Ka kia ko whawhalanglangi ko ia ke pulakama ni ke tahine plin sesi. Plin sesi halai walu mata aho tuku aho. Ni mea hei pulakama ni pe amu ek minister ko ia potu ngawe ngowe, Honorable William Sisi Fa. Ni mea hei ni me kau whakafeke heke, ke ngahi kupu whika kau ake tafa aki koe ai ātakai, whamatala ea kai pehege ngai ngā weto ko ni koe ia I he taimi o e whakatamaki whakahenatu la. Kei whatatau ki kawe inga koe ko fuatu uke mui mui kei aho mahu inga ni o kupehe, kei ngā we katoa a mamani kia palani te o kumoko moko ange, o whatatau ki ano katoanga I koe ia I he tau ni. Ka koe tau hoko hoko aki e ni hongo fulu ano whailonga I koe ia ahoe o zone leia, o whatatau ki ano li poti. Ka kei tam na tau ne mea I hene ik minister, William Sisifa I lorotonga ko ia e polo kalamani, o whakamamawha I mahu inga ko ia e whinga oe aki whakataha, kia no talake ka veinga oe aho mahu ingani. He au ikai ko hanga oe pē ma ai lorotonga ni, ka koe ngā oe ko uhi kono malu I ko ia oe ātakai, ma ai kaha o. Ka kei nendo I whamalo ia I ngai kupu whikaukau aki kotoa pēo kuna o ngā oe kia no malu I oe ātakai, o te tau ngai tawha aki kehe kehe. I tam te tau whatatau ke whamala ala koe tokontale kita koe ke wa a whiriri waki oe ia, Osa nā lātū. Nāne whama mawha iai heni o ikai kua whatongia pēa oha toko taha. Pe koe potu ngā oe tokangai kina pē o whiriri waki oe ia. Kene whakahoko ai ngā oe koia. Ka kō pāo ke whikaukau aki kotoa ki ai e taha kotoa pē. O te tau pē ngai potu ngā oe puli anga. Ngā hei kau taha tau taha. Tau tupu whanua pēa mō mamani katoa. Ka kia ene kau hiwa o whamana tūni. A toi hoko koe ia koha maka maile mahu inga ki tongani. Ino whakahoko ngā oe aki muna fuaki whakala ngai mea ngawe fo'o. Kio no ilo I koe ngai kasa, whatu uta maki mai ngawe koe e putu ngawe kastomu a ene afio, inuk alo whani pia mo vavao. Hake whatau ke lipoti e toko ne ngai mea ngawe fo'o ko eni, ke kina utulu koe kau ofisa kastomu ngau whahoko whatongia I ngai kau a funua. Kina ilo I ngai kasa koe a kona, kai peheke kawa I ngai kasa koe HFSCs, pia mo whapapau I ano tatau I ngai mea koe a ko whakahu mai ki funua, pe me ngai whakamatala koe a ko whakahu tu. Whataha me ngai ngofua koe ki ono whahu mai, o ngai koloa pia me tu a puli a ngā. E ke he te whamalohi ai whake whingawe a ke unit whafonua koe ke o zone leia. I hana ta ofi ngai whahu mai e ngai naunau tai whakalao ko e niki he whanua o ikai ke mu, ke mui mui ke ngai tutu uni koe a pia moe lao ke koloa hu mai. E ke uwha I hana kamata I koe ngawe a ke ngai mea ngawe wha o ko e ni. E mau inga koe e whingawe a ki malohi a putu ngawe whiriliwa ki oi ea. A taga ipa me putu ngawe e koe e kastomu o ene afio, I no whamalohi a ngai ngāwe kio no pule I oi ngāhi kau a whanua, pepe heke pou pou koe a kio no whakahoko I he whanua. Ka ke ene whakaoseke pulakalamane ma I mua tō e fuhei lala koe whamanatu I ahomahu ingani, a ene whakahoko pe ia I he kolisko kuin sālote, I he tahine pilini sesi, alai walo mata aho, tuku aho. Ka uhika mahu inga koe ia oea, oe ngai mawanga whamatala ki ngai feitu, I ka eke nawa o sia lo loto I o ngongo, ngai lipoti whamatala ko ia fuatu wa e kautaha o ngongo ngai whanua e Pasifiki, pe koe pina. Ka vei ngā whiswhis mō a kene tatake whakataha o nova luko e ngai kautaha o ngongo, pe a mihe Pasifiki. Ke a wat ke ngai area mama o ange e pika remote areas, a yo ngongo mā ngai whakamatala a mahau I ngā peke ina si katoa e kakai o whafo o ngai teknolosi a fo o e kua ngā. Ne I sabu sabu whiste e whai ngongo e kele a milika olupano, kene whakahoko mai a lipoti ke fofua aho ko ia no whaka awai kon feleni si ko eni, ai ane whakahoko I he pongi pongi ane a whi.
1: Nā e, I he toko wangi au tupu ane I hoki nā o tolo, ka whai o ngonga mai kautake, ngai kautaha mi tia me ngai whanua o e Pasifiki, I nā whatahataha mai ki South Savo Fisi. Ke whahoka whatahanga maheni ai pina, pe koe Pacific Islands Network Association, o whakau aki mai ngai kaveinga kehe kehe o kuhoko koe poli, o kwhi au mai ngai kautaha o ngongo kehe kehe I nā o toa whatongia, ke toe wakai I hangai whonga e malawa ke whalelei I pia ke toe iha tu unga o kutu uloai, ai ngai whamatala li poti, o ku tukuangia tō tatu fitoeni ke mau inga koia, ke au mai ngai whamatala ke ngai whetu o toa peo kawa I ngai elia o ku mama o ange. Nai ka katoa yuna whakaawa ai konferenisi hono valo ai kautaha meitia e Pasifiki I he pongpongia ni awhia pale mia koia o Fisi Honorable Steven I Rambuka, ai ana ne whama mawha ai ki he whatongia mau inga o whakahoko I he kau whai o ngongo, ki hono whakaivia I ngai tawha aki I whakatemo kawa ti. Aki ono whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki ke whapapau I o kua ngona ai ngai leo ki nao tolu o kinao toe nofo o mama o hatu. Ia te ndatau whia mao ke mālohi a hono o ngona o ele o o ngai whanua e Pasifiki ke ono fo uko I a hakaha o okulelei o whatatau ke kawenga mau inga konferenisio e tauni. Ke a o atu ke ngai whanua mama o angi. O whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki fua fo I whamatala fua fo I mitia me ngai whakalakalaka whakai ono po ni. Mai na whoke ai nofo e lahi taha o e tā langa e whataha angani ke kawenga koia o inga we ake o teknolosia puke ngai polo kalama whakalakalaka whakai ono po ni kana tuku atu e whamatala. Pehe e Rambuka, koe ngā he whakalakalaka whakarono pōni koe ni e toko ni a ki ono tau I oe ngā he pole whakawhi tuu o whianga hangai me ngā he whanua oe Pasifiki a ki ono whakata atu ke au ki a ki nā utolu I a whonga o ku wawe pake lawa e heni ihi me he ngā he whai tuu mama o ange o mau e ngā he whamatala ta tau I he whaloto whanua wha Pasifiki pe a moe wha maman lahi whatatau koe e ki e to o whatongia e ka o whai o ngongo kwhi e mau ai ke whakawhalala I nā ngā we ki ono whakatoka ngā I makehe mau inga ke a uatu e whamatala ki he tapa kotoa o ikaili e kina hataha, no one left behind. Me tau nofo fokai whama mawha Rambuka ke mau inga e tau ataina o ngongo. I he whaunga o kufapolo fesinale o ikai koha o ngongo hala. Pe e malawa ke ne taki hala ia ke toko lahi ono tuku angi atu e ngai polo kalama whakai ono pōni o kungawe aki I ahoni kano tu whake kuia o yo ngongo. Koe mea mahu inga na ne tau whama mawha ki he kau whai o ngongo ai fie mao ke nao malo I e kakai o he whonu apa me mahu inga ke mahino I he kakai ai whama tala o kunao tuku angi atu o ikai ngawe aki e ngai polo kalama whakai ono pō ni ki ono tu whake ake hafo matala hala e lawa ke ni langa ha awa he wahe I he anga o fō. Pe mehe o wafuka ama kuia e konferenti senior ne afi ne me ai pe e ik pale mi a whaka ha a hano whuka tu ukoe e senta fo o ke whetu utaki mo I ngau whawhai o ngongo I ngai whanua o e Pasifiki. Aia koe senta ako ni e whotu uia I sua fisini I he whingau e aki eni pe me university fo whanua a fisi mo I kautaha o ngongo pe kuia a fisi. Koe senta ako e ni o whatau mo aia ke toko ni e kau whai o ngongo I hano whuka hoko aia ngai polo kalama ako koe ngahi whatotolo mo whi kumi. Koe whi hoko tak anga ngai whonua, ngai ake ngai whamatala wha whoi interneti, me ngai teknolosia lawa ke ngai ake ki ono toko nia o e whao o e ngongo, pe koe artificial intelligence, pe koe AI. Koe ngai koe ni e whingai ake whataha I e pule anga, ngai kautaha o ngongo, ke ngai kautaha tau taha, me ngai hoa nga o e whakalakalaka. Ke kehe oku whakahoko whoki e whakataha angani, aho e tolo ka matamea ni afi, o to kakato ke whalai te kuia o e wikeni pe. Na te kakato whoki a hono whakahoko o e ngai polo kalama aku hinga I aho e ua tolu ko ia ki mua pe ka mata e konfele ni sini o tata kia hinga I hoa ngā oi whakalakalaka kehe kehe o ngau whuka pa anga ai ngā he kautaha o ngongo pa mui kau whai o ngongo kehe kehe pa mingai whanua o Pasifiki ka waia BBC Media Actions Wets Institute Spread Back Mess mui ngā he kautaha kehe kehe pe I e whata o mua ke whuka ilo ke kau whai o ngongo e mahu inga no ngai ake ngai polo kalama whuka anu pōni kono tuku ato e whamatala he koe tuku awa tueni ki hakuonga e hake mai e whakalakalaka pe aunga ke tonu mo whapapau I ae e whika guia o ngongo e tonu kino tuku angia ke kakai o e whonua I e ahoni mo e kaha u. Ahoni whoko e aho hono wai ni ae hoko atko ia e konwhele nisi koe ni beto ke kakato ke whalai te epe guia o e wikeni e tuku atai pe pe a mei savu savu fisini ae whamumi taha o ngahi kawe inga mahu inga o lawa ke tālanga I e ki nau tolu koe ia o ku nau tatake e polo kalama koe ni I e ngai kawe inga ke he ke he tato te fito ki he kawe inga koe ia ae ngai polo kalama whakai ono pōni koe mahu inga koe ia o e tuwha ki atu ngahi o ngongo o ku tonu o ikai koe misinformation pe koe disinformation tau te whito ke he wakai koe ia ki he lipo o ti koe ia I he whiliri wa koe ea ka waia I ngahi lipo o ti whika ake he o se ni koe ngahi lipo o ti I he ngahi ka venga ke he ko mili ka olupano pe mei savu savu fisi
0: koe lipo o ti whamu mui taha ia pe mei whakataha anga koe ia ne kamata I fisi ai ngahi ka taha o ngongo koe ia o e Pasifiki ne ka watu kia I e whaingo ngō pe mei he faleni mili ka olupano. Kau ikut mawin aku yang no fral kalah kau sektor aku yang oyaku. Di fahok aku fratah yang aku pu fikau kau aki oyaku. Oda tau pengah liu valo keke he ke fahok aku hana frakai i etu unga lutong aku ya. Aku iai ayah. Kau hika malam aku fahok aku hana fralele i keto lele yang i a ina fahok fatongnya. Kau ya ke fah nawaku. Ia tau ingat tu kau ni fahok fatongnya ke fah nawaku i heta uni. Ope he pe ke tu uko ya ki he kaha u. Mai no be fahok ikai kau hana tok fahok eni ngawe ko eni. Kau fratah anga ko eni. Ka ko hoko hoko mai eni I he tau e wha ahana wha hoko ko ia o I polo kalamani. Wha zau ke he pui pui tua ko ia polo kalamani o kuhinga taha pe ia. Ko e whenga ko ia ke whakalaka ia sektoa o ia ko. A ki ahana wakai ia ngai tu unga lulotonga. O whakalelei ia ngai whaunga ko eni. Ko hi ko e siho ko ia ki he kaha o. Ke ma o haola o kutoe lele iangi I he sektoa o ia ko. Ki toko ni ngana whakalaka I ko ia o I whanua. Ne tuku maheli po ti whamu mi taha ko ia ki ngai whika maho inga. Ngai tu unga te tonkoloa I he mahina ko aokosi o I tauni pe mihe potu ngawe ko I a statistika a tonga. E toku mai a wakai whakalou kufua ke tu unga ko I te tonkoloa pe mihai uhinga te fito ko I. Oko ni whakatupo he e whiliriu a ke totongi ko I a koloa I ho tau whonua. Whatau ke ripoti na hiki haka tu unga whakatau ko I te tonkoloa ke mahina ko aokosi o I tauni. A ke peseti e tahawa. I hono whakawhiwa naki ko I ki aokosi e tau ko osi. Pa hiki a ke peseti e taha po I nio no I hono whakawhiwa naki ko ke mahina ko siulai o I tauni. Kakai mga tu unga te fito kai ke hik whakata o tongi koloa o whakatau ki ono tuku mai. Kai kulupo ko I e donfu anga. Vai uhi la pia pehe ki he kasa. Kai whakatau ke ripoti ka kulupo ni na hiki ake pese tie wao no pui ni e valu. O ka unga lahi ke e toi maa olunga ngi tu tongi ko I ke uhi la. Kasa pia moi kalasi ni. Kai kulupo ke ke whifononga aki o whakatau ke ripoti. Na hiki ake pese tie wao a pui ni e tolu o ka unga lahi ke ne hiki ko I. Sipoti ti tahu kat kia ipu me whae ngongo sipoti e whale ni pia mō se mi si tui pulotu.
2: Mei he mala e koi au soka, nā e lava toi pe fōki e hano whakakakata koi takai hunga fulu māwha, o I whiahi TFA Mitchell Lee, ka e pe fōki e tunga whamui mui taha me te pli e lau poini he lolo tongani. I he whiahi koi e premia, ni hanga tai he wholahai a whakamamahi a veitongo, he kaigo whāki he ua. Ho kwa te ono pokoe na vuto ka longo temi he kaigo tau ge noa, te hanga tu rewa la venga tō ngā kirikiti anu koe tulu he kaigo ono ke whā. Nā e whakoe pe whak me whai nolo koe whaiko TV Sin 1, pe ane vevila e longo longo I a tātā I he kaigo tau ge he ua. Ko e vei pā rewa ke whika tolu, pe mo I whika whā, nei fua ke poi ni mo I kuna ki whā hefa, ko I kai lava te time Mawis ke whakakakato koe wa ingani. I he tonga whamu mui taha rewa me he te pire lau poi ni he whaiko e premia. Ok, tak pala toha pai mo poine tolu fitu. Fika ua ko veitonga mo poine ua whaa. Fika tolu ko lavenga tonga mo poine ua ua. Fika whaa ko navutoka mo poine ua noa. Fika ni mafulaha mo poine taha hiva. Fika ono ko longo teme mo poine hiva. Pea wha mo mui taha rewa nuku e tolu mo poine hiva. Ko e whiahu rewa ipu he lala manongi, pe whiahu koe kakai whewhine. A ia ko e ola wha mo mui taha koe mina takai hunga fulu māua. Ne ipoko e nuku e tolu e navutoka he kaiko e valuki he noa. To ipoko e veitonga ha te iho he kaiko e whaagi he noa. Pea vevela I he Tokyo's and Maui's he kaiko ni maketa. Ko e tunga wha mo mui taha rewa me he te pire lau poini. Ai kakai whiwhine. Au takia vei tonga mo pene tolu ono, whika ua Tokyo's mo pene tolu noa, whika tolu anu koe tu mo pene ua fitu, whika whaha teho mo pene ua taha, whika ni mala paha mo pene taha tolu, whika ono Maui's mo pene taha tolu, whika fito na vutoka mo pene valu, te wha mui mui taha rewa a tata mo pene tolu. Kai kehe kola wha mui mui taha ena me takai hunga fulu maa whaa e whehi Major League, e whehi o kakai tangata, kai pe whoke takai hunga fulu maa ua, o e hei lala hipu e manongi, ai o ka whea uhi a kakai whiwhine, kai pe whoke ke tunga wha mui mui taha me te pire lau poini whato osi. Ai ngō kalasi koe ni. Pēmi tau ngai sipat whalau whanua ai pēmi mala ai koe a ka pululi I ki. Ko mahina mai ane ngai timi ko silai hona ngai sea ke whainolo koe whiha tiri shell cup ke ta wāwhi wāo no. I hela whamu mitaha koe me ngai sem whainolo ai koe whahi koe kakai tangata koe open man me vevilai ha ka me a mua he kai koe taha whāke whā. Pia tau whare ere vai tolo ia vai ni I he kai koe tolu ono ke taha ua. Koe anta Aiden Boys ne kirikiti ha ka me a mua whanga fulu maa whāke whā. Pia vevilai ha lalo ia kolofo o ua valu ke whā. I anta 16 Boys ne tukuifu ha ka me a vai ni. Hongo fulu ke whā, pe hau papai hā lalo ia mua ono ke whā. Ko anta 14 boys lewa ne pokoi hā ka mea wā henga lapa hā. Hongo fulu ke noa, pe amalohi pe hā lalo ia teho, I he kai koe valu ke whā. Ko chua lewa ki he whai nolo, a ia ko anta 14 boys ko hā ka mea mua lalo. Anta 16 boys ko hā ka mea pe mua lalo. Anta 18 boys ko hā ka mea pe mua lalo. Pe ka open man ko hā ka mea pe mua toloa au boys. Ko e whai nolo lewa fi ahia ka kai whewhine. A ia ko anta 14 girls e whetawa ke hā ka mea pe mua vai ni. Anta 18 girls e whihanga ngai hā ka mea pe mua vai ni. Te ka open women's, e whai nō loa ia kolofo o, te mo havelu. Ko e whamu mitaha pia me mala ai oisipoti.